0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inarni, hisi erigligia uribani hom. Ainti wagia, waduhanyu hisi etinyan lun Kristu, suada lunti la sereme wamani bungi huagu, lugundu anua da halumutun lun. Uguya bala furumia tinya asal barutinya. Lau sifir le aroma da gedu balu. Luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun. Lung hasal baru lau uganu le wapuliti abay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma. Mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua malibay hun. Lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, Burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lung gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei lubara gen lira. Nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalarni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubay hetenirun lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun darangi lanyu lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu. Memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
1: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya niduhanyo ha finye ban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Neremo kolwabu kweli kulina adamu ni.
2: Ariya gati ginye.
1: Nemeni kitu kolwabu kungi.
2: Ariya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kuma yungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hit hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugri la meha ginye garau wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon gregi. Itra linya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de gregia. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwa le mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu ngon lunga yara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye uwe, dina niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigime iluma genveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera agunbi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
4: Mebelu mwenye nido mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogu aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwati luwe iluadigumari, itarakai le emera agu meha buingyo luwe iluadigumari. Lunti luboi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agu niligia, faladig liyanli aba wadage, hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao, aba efeinto biyan agwati tamana. Belutuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangu ti sun kate lun le lumbay lagusera gudiniyo. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima timat. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme habla Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyutimabwe anuwa da hauru giti